0: fa kami brada jeruyung.
1: Hey, ofane fo.
0: Yama ay guru sekere. Ay no atori bi wan aksiyong.
1: Ekta, game tori, Sunday.

Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti vitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, dekiten siya po 25 FM. A true inspiration.

Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti fitaminiga si King Sili ang ayaye. Radio Shalom, dekitin siya for 25 FM. A true inspiration.